ko ndak dapet pak piti manambang ba acaronyo bayi bang kato badan senti dewi obek konyo ambi amata nadirang bang nyositar.

tawa dosa nang ati Pak Cukong liok koala punyo cucu manandoan apa kosanang ndak nyopa dia Santi Dewi ndak nyopa dia do susah jo anak jo Pak Cukong badannyo buyo.